segni. Panama nyoko fiyalo kwe no muno chalo. Mwa isu nishiwe na isa kawunga wesu. Muntu nseyo.

0: Sanele indolo ugcagamela imali ixesheni ngaka.
1: Hey, ngithi ngizokhokha amandla. Ngathi wadinga.